Jamache ni muso hulu anisu. Mana bila amino kone tu alaye. Mana duho minga sila kone tu alaye. Mokali ho dunu ya. Ne fani mali ne koroni no hulu anisu. Amma benga benga. Dunia mo holu ay sabali tanu masa ay la.